0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Nadagdagan ng 10 milyong piso ang halaga ng mga ari-arian ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Batay sa kopya ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong 2025. Sana po ang kopya ng ABS-CBN News Research and Verification Unit ng SALN ni na Duterte noong isang taon, pumalo na sa 98.66 million pesos ang net worth ng bise at kanyang mister kumpara sa 88.51 million pesos noong 2024. Hindi pa rin sila nagdeklara rito ng cash on hand at perang nakalagak sa bangko. Umakyat din ang halaga ng kanilang total assets sa higit 122 million pesos matapos idagdag ang biniling condominium unit na may parking slot sa San Juan City na may halagang 10 million pesos. Tumaas din ang halaga ng kanilang total liabilities o mga pagkakautang. Isa ang di umano tapat na deklarasyon ng SALN ng pangalawang pangulo sa lilitising articles of impeachment ng Senate Impeachment Court.
3: Ilang individual ang malubhang nasugatan matapos araruhin ng closed van ng isang bangketa sa Taytay, Rizal. Live at exclusive mula sa Taytay Patrol si Daryl Sarmiento. Daryl, bakit nangyari itong aksidente?
4: Sa bahagi ng kalsada na sakop ng Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal, ang pirapirasong bahagi ng lagibang tindahan at auto shop matapos nga na araruhin ng isang delivery truck ng courier company bandang alas 4 nitong Lunes ng hapon. Sa kuha ng CCTV, napakatuli ng takbo ng closed van. Ayon sa mga nakakita, tila nawalan ng kontrol dito ang driver kaya dumire-diretso sa bangketa at inararo ang mga taong naroon. Nakahandusay sa kalsada at hindi patukoy na bilang ng mga biktimang malubhang nasugatan. Isa sa mga nahagip, kahit duguan, pilit na bumangon para humingi ng tulong. Ayon sa Taytay Public Information Office, agad na tumubon ang emergency responders sa insidente at dinala sa ospital ang mga biktima.
5: Hawak ko yung anak ko na mabunta ka rin doon. Dito, makita ko yun po, mga may patay po dyan. Okay. Paano lang kasi, paano na itindahan namin?
6: Eh, dapat, pag ganun marami kang madamay, ingat sa pagdadrive. Huwag mag... Ang sabi nila, preno. Walang preno. Pero tumigil naman doon. Sabi, lasing. Eh, hindi ko na nakita yung driver eh. Wala naman basag yung ano, nayupe yung van, nabasag lang yung salamin.
4: Tony, sa ngayon ay wala pa tayong opisyal na tala ng mga nasawi, kung meron man, at bilang ng mga nasugatan habang patuloy na ang investigasyon ng Taytay Municipal Police Station. Pero ayon sa pulisya ay nasa kustudiya na nila ang driver at ang pahinante ng nasabing truck.
3: Arestado ang isang rider sa Quezon City matapos tumakas sa police checkpoint at mabistong nakaw ang minamaneho niyang motorsiklo. Sa Marikina City naman, kritikal ang isang rider matapos masalpok ng SUV habang paliko sa isang intersection. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
7: Sa kuha ng CCTV sa Ordonez Avenue, Marikina nitong Sabado ng madaling araw, maaninag ang pagsignal ng isang motorsiklo at pagkaliwa sa Rosette Street ng Barangay Concepcion 2. Pero bago makalabas sa intersection, sinalpok siya ng humaharurot na SUV at tumilapon ng ilang metro. Nilapitan siya ng driver pero agad na bumalik sa sasakyan habang lumalapit sa kanila ang ilang residente.
8: Critical daw ata yung isa. Talagang ang bangga, impact ng malakas eh. No? Kaya ang sa amin, siyempre, kailangan yung victim muna maitakbo, may salba. Kasi hindi mo pwedeng basta bitawan o patagalin.
7: Sa isang pahayag, sinabi ng pamilya na nasa ICU pa rin ang biktima dahil sa bali sa hita at sugat sa ulo. Nananawagan din sila sa publiko na iwasan ang mga negatibong komento sa nangyari.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Plano ng House Prosecution na iharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga testigo at ebidensyang may kaugnayan sa mahigit 50 armas na hindi umano idineklara sa SALN ng BISIC. Pinalagan din ng House